o mo dara yo ibi ago ama esu meleke esu leo acheto modu pue kawo kapi esi baba ogoto iya mi baba mi